ni fun Olorun loke orun mo ki Olorun to da orun aye mo ki gugu eyan omo Olorun ni bi gugu ti e tin gbo ohun mi ni bi gugu ti afefe ikani yi fe de oni ni ojo Friday a dupe lowo Oluwa fun ori ofe ati anfani to fi mu kari ojo ini bi Oluwa ti nbe ti emi e wa loruko Jesus anu abami yanju oro re jo to ba ni omi nibi to wa fi si egbe radio re gege bi ise wa o mo pe tin ba fe gbadua mama ni ko mu omi sodo je ko je ise wa gbogbo igba tin ba ti bo sori afefe iwo na wa omi re ti wa ti fi si egbe radio ti ma fi gbadura pelu re bi Oluwa ti nbe ti emi re wa orun anu asifun iji ogun adawo duro lori aye re anu ade yanju oro re ba mi wa omi yen bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni mo so asotele si omi to mu dani yi loruko baba omo ati emi mimo orun anu asile omi yen lori loruko Jesu omi yen ma di omi iwosan omi yen ma di omi agbara omi yen ma di omi anu loruko Jesu Christi ti Nazareti ni mo gbadua loruko Jesu owo agbara Olorun ko ba mi gbe oro loruko Jesu owo otito Oluwa ko ba mi di omu bi Oluwa ti nbe ti emi e wa o ni ri wahala loruko Jesu o ni ri ogun loruko Jesu o ni ri iji mo pray fun e ni oruko Oluwa Jehovah gbogbo ogun ti ota gbero lori re Olorun ba mi gba ogun yen wole mo gbadua ni opin ose yi o ma ri iranlowo gba ni opin ose yi o ma ri oju rere gba mo pray fun e o eni to ti pinu ati ran e lowo yen loruko Jesu o ma ran e lowo mo gbadua ju bi to lero lo eni to ti pinu pon ma ran e lowo yen loruko Jesu o ma ran iranlowo si e Isaiah 50 verse 7 oni tori ti Oluwa Jehovah yo ran mi lowo oni tori na emi ki yo damu oni idire ni mo se gbe oju mi ro bi okuta lile oni emi si mo pe oju ko ni ti mi mo gbadua gbogbo ibi ti ota duro si ti won ni awon ma wo laso itiju mo pray ni oruko Oluwa Jehovah oju oni ti o gbogbo eniyan to sare pe ko woso itiju aso itiju ti won ran sile awon lo ma wo mo gbadua fun oju oni ti o loruko Oluwa Jehovah oju oni ti o lori omo oju oni ti o lori aya oju oni ti o lori oko oju oni ti o mo gbadura fun o gbogbo ohun ti o lo dede mo lowo re yi loruko Jesu anu adapo mo ise re ti o lo dede mo yi loruko Jesu anu abami dapo mo loruko baba omo ati emi mimo anu adapo mo ni oruko Oluwa Jehovah o ni se daduo mo ni loruko Jesu o ni se daduo mo gbadua fun mama to sami adua yi ogun to ni ko bi mo sugbon ki kankan ninu won mo dide ogun to ni ko je abiamo ni tooto amo gbogbo omo to tinu re jade ki kan mo gbe kan agbara to ni pe awon omo to bi won ni fun olun jeje agbara to ko eyin re si awon omo to bi agbara to mu ki awon omo re mu olota agbara to ni kan ma pe olaje awon omo to fi yato awon omo to fi wahala to to je pe akoko to ye kan ma fun olun je won so pe awon ri oloju ala won de nsa fun e bayi ni Oluwa wi ogun buruku ninu aye re Olorun ba mi gba wole ogun to ko eyin awon omo re si oyi ogun yen Oluwa gba wole ogun to mu ki awon omo re ma bara won ja gbogbo awon omo to bi ko si kankan ninu won ti won re gbogbo won sa

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olodun to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni loju ayo re nje o le dide ko so statement yen jade lenu pe oni loju ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni loju ayo mi oni loju ayo mi oni loju ayo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni loju ayo re ki si niti to je nso be angeli ngbe royin ayo ebo a ti jami ku ni bita angeli de won ran mi si oni e wa dide mummy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni loju ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo ntin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni loju ayo re ma bo ni bi pepe eje a lo do bale enikan ni kini je pepe a kan mu bi kanu yara wa ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e ma bo eje a jo dupe lowo re eje a so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mummy se ti debi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mummy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wa nbi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asi kunle won agbe osuba nla fun e jaje o gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologun ajobo oba to pe lo kan ke se okan soso ajana ku ti mi gbo kiji kiji enikan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa la re isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa ti njuwo si engineer.

0: Nje je mo pe ki isu awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni Jesu mo gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lope wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayo nbo loni fun o e gbe ni fe n to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayo nbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o Jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mere rin aye bo ba se n ki hallelujah yen be lo ke soke o to ke sisale ti o fi pe mefa e je ajo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e bi owo yen ni ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te nbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa bo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing won yin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ha ati lo kan be ni ojo Wednesday eje nse bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing won ni ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing won gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo lo mo damu ju gbogbo n teyan ba nse laye ko mo ru po mo ko in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing won jade so la gbe won na ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing won wa kan le ni bi te ba ti n gbo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbare ni to laye atorun ni bo le ti n gbo mi bo le ti n gbo mi daddy ati mommy eja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli eje mu wole bayi na
1: mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only Greek word, only Hebrew word. You want to be malaika. Malaika to mercy, the sent one, the messenger. Anybody, you want to be angel. In to mercy, ni anything one answer. Mo wa bere si so awon opolopo ise. You don't need to pray. Eyan ko godo gbadu asi angeli. Ise oni to won ni lo waju. Because iranse wa ni won. And awon angeli njowu wa. Ninu we, Psalm 8, Bibeli so bi won se njowu wa. Won na wo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro ni pa re awa so pe angeli ale ran ni se on lo je ki gbogbo wo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen ni se won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti won wo so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael loko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura ta fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo lohun na ni ba ba n gbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won a bo lowo awon kidnapper in the name of Jesus why it will be ribe we have sent messenger to them ati ran onise si won in mo boye le takaba e mama angeli mi so be angeli mi lo sile baba mi eto mi to nbe nbe ti won gbe lo silu isale lo ba mi gba wa amen ko ni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wa yi o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki oya sister buki won le ni mercy oya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa eja fo leran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan we also have to so fun wa pe the angel they are protectors they can guard not only guard they can defend angel it only defend o ton le guide hallelujah ati ka gbugbo awon bi ti won ti guide awon eniyan even in the bible at awon ti won guide aka jade ninu we psalm 91 verse 11 bi awon angeli bi won se mo guide eniyan ninu we daniel chapter 6 verse 22 ari bi ti angeli ti lo di awon enu kini nitori daniel enowo imejeji soke mo dide kini ti hale mo o enikan nu imejeji mo fe ko se ami landlord ti oji o sinmi awon ore ti won fi ofun re ota tin faran bi ore to gbe ina lowo ti o le fin ma mo bo yo yi o bayi ka

lati ronu piwada ni ko ni pada sima o bakana ni are jeje igbese to gbokan bi awo irin tako awon obileje edo bi tin so lerun na be ni are tun sekilo lori ti to wo selu bo oro eto abo tori wugewugewo tabi lilodi iwo daran mo eya kan pelu afikun pe orilede yi yo bori okan ojo kan ipenija leyi to nba ile wa finra o Nenu eroyin mirawe abala keje awon orilede yi ti won ko pada wa sile lati le South Africa ni ireti wa pe won yo gunle orilede yi o lojo aje ojo 15 osu kefo odun 2026 asoju ile wa sile Pretoria ambassador temi to pe ajayi lo sipa yo oro hun lasiko to nba won alenu loro te ma won osise oba ti won tewo gba awon orilede yi ohun ti won pada de lati le South Africa na latari isele akolu sawon ari to waye o lawon apa ibi kan orilede na arakunrin ajayi je ko di mo pe awon orilede yi ohun ni won pinu o lati fi le South Africa sile latari gbodun ro so arukusu rogbodiyan ohun arukusu yi to suyo ni le South Africa na o asoju ile wo ohun tun je ko di mo pe ijoba apapo ile wa lo fowosowopo pelu ile ise oko oju ofurufu ti airpeace leyi to yondo oko balu marun ototo lati fi ko awon orilede yi ohun wa sile o lati le South Africa ewe eni tin se minister keje foro ile okiri ambassador shola eni kan lo laye o kan sara o eni ko laye kan sara si ile ise earpiece fun di dawun si pe ilu niru akoko bi eyi o oro ohun lo fokenkere lasiko to n ba won onigege ara soro ni kete to towo gba awon eniyan na pada sile ye ile igbimo asofin agba ile wa lanu ode yi ti wogile erongba lati fi kele ofin gbe oga agba telere fajo apopo ile wa NNPC arankunrin meleki yario igbesi ohun ko seyin ati daabobo oruko rere eyi ti ile igbimo asofin agba ile wa ohun ni o ti mo diduro lori ilana iwe ofin orilede yi ile igbimo asofin agba ile wa na lo tewo gba aba eyi ti olori omo egbe to poju lo ni ile igbimo asofin agba orilede yi arankunrin opeyemi bamidele o leyi to te pepe re pelu ikede pe ko si igbimo kankan ni le igbimo asofin agba ile wa to lagbara tabi ase lati fi gboro ofin gbe ni o be ni le igbimo asofin agba ile wa ohun tun ta kete o si awon gbolohun to tenu senator to nsoju ekun apa ariwa ipinle do iyen senator Adams Osho mole jade leni to juwe ile ise apopo ile wa gege bi isa awon oniwa aje banu o ewe ile igbimo asofin agba ile wa ti wa je ko di mo pe ile igbimo asofin agba na lo gbodo se on gbogbo ni ibamu pelu ilana iwe ofin orilede yi o ilana to to te mo ilana to ye lati farabale gboro lenu awon toro kan wayi ori ipeto agba patapata fun le se olopa ile warakunrin olatunji disu ti fowo si agbega awon osise olopa ti won le ni odunrun ti nbe nipinle kwara o gege bi okan lara igbesi ati moriri ifaraji won okan ake awon osise olopa lorilede yi eto agbega na lo je okan gbogi lara eto igbega to nlo jake jado orilede yi fawon osise ajo olopa gege bi atejade kan yi ti agbenu so fun le se olopa nipinle yi Adetun Ejire Adeyemi leyi to fi lede loni je ko di mo pe awon osise olopa ti won le ni odunrun ti won wa ni ipo constable ni won mu agbega ba si ipo corporal nigbati awon meji ti won wa ni ipo corporal si ri agbega gba si ipo sergeant o ewe commissioner olopa ni ipinle Kwara arakunrin Ojo Adekimi ti ranse ikini ku rere sawon osise olopa ti agbega na de bawo be lojuwe eto agbega ohun gege bi igbese mimo riri ifarajo ohun ipari biribi eyi tawon osise olopa nko ni di gbigbe ofinro nipinle yi nipinle Eko awon olufehonuhan kan ni won ya boju popo loni nilu Eko lati se ifehonu alalafia loloro eto abo ti ko rajaja nile wa o nipa lilo anfani ayajo ojo isijoba warawa lati fi kesi ijoba apapo lati gbe igbese yajo yajo lori inira tawon orilede yi nkoju leka eto oro aje o eto abo airise se te mo bi nkan ti se gbenu soke loja ifehonuhan ohun lo se akonu awon ajafeto omoniyan egbejegbe awujo ti ma won orilede yi toro ndun eto ifehonuhan alalafia ohun lo waye o nibi ti awon olufehonuhan ti to lowo owo

0: ti won si gbe oniru apele daniel ifehunu ona lo waye latari isele ijinigbe to waye nipele oyo ti mo ipele bronu laarin wakati die si ra won o ti mo inira to n ba won mo orilede yi fira leka eto ro aje ewe gbajugbaja agbejoro aja feto omo niyan ni femi falana san na wa lara awon olufehunu ohun nibi ti won tin pe fun atoto owo atunse isakoso ijoba iroyin lekunrere len tete si lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
2: iroyin ekunrere lati ile ise diamond fm

Ibariba. Somebody bobo. Egbera o ejeka jondo tun. O gba lara mi. Eto ninja be. Alojo ma ki o mi sa yo mi so fi para. Beyin o ba ti e mo jojo ma to. Alojo yen o ki gan. Happy Democracy Day. June 12.

0: ṣe dori gbogbo loga loga nikan ni alalubarika yi enjo dada e ba nke si ma o eni ti alujo ti won gbo yi bo lo tin ri lara won e ba nke si baba oye depo ni e ka kowo pe kowo le
1: alujo o ma din
0: eni ka won na gbe body yes jọmọ nkan le idi abani pe cherry classroom to sai amọ gangan be mo ti gba gbogbo e papọ sinu apere kan na mi ba tin ju bayi e ma mu mara bi goli ni o paaji to letike gayota monata anata mo agbo e to baba eto o standout yato o distinct gan eri gan jeri si
1: omo ibojo
0: abi mo paro
1: everybody
0: omidi omidi

ni pe wo class room la o ṣugbọn ọpẹ olori adada tan iyin olori adarere ari eje tun ma fasiko yi ki ma fi dupe pataki lowo ile ise fiolu pharmacy ile ise fiolu pharmacy e so fun atileyin te nse fun wa ni gbogbo ojo mejo mejo olori eto yi nkan yin o ni baje e mo ga se mo po se mo nisi lagbara olohun iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju lopa ebi tin yo ma re si ta se edumare gbigbenu si ba ti de onigboro ofi gboro balogun tungba tem ba ti wolu ti mo gori ate eto bayi adeun ti mo ba olohun se ni pe tem ba ti gori ate eto bayi be ba ti gbohun gbenu si tem gbohun olare waju omo ye wole inu yin gbodo ma dun ni sesese ogbo gogo ton la koja to mu ki oke ko heavy so fun any sleepless night jo je orun sun ore for your information olorun ni so fo pe ohun ti attend this issue yeah o gbagbo oni benu se benu si na ti wa di wali olorun so ti je na siri olorun ni iwo lo mo yapa agbo eyin ni o ma wa ki ko won ni eyin se na si bi olorun ni gbenu si ni awon na ti di woli iwo lo mo olorun ni so fo le mi ti jise eyin mo mara bi goli ko gbagbo lowo kan one

0: ko ye lo e ka san o
1: e ka san o
0: e seun sir
1: Abdugeniu lati ogidi
0: Abdugeniu lati ogidi
1: ben
0: e fe ganu
1: mo fe gbenu si
0: e gbenu se
1: ben
0: Abdugeniu
1: na
0: eyi to gbede yi be se pe o ko yin yen mo ri pe ah ah ojogbon ni yin abi mo paro
1: ben
0: eh eh ke mo wi ota sugar ti ja o ye ba ganu si o yato si on je jije daruko mewa ti eyan le je
1: yato si on je jije
0: eh
1: mewa
0: eh
1: akoko ale joba
0: ale joba o de ni
1: ale joyi
0: eh ato yi ato ba oyi nu oyi lo wa eni
1: ale jaye
0: ah to oda o de meji
1: ale jare
0: jare ah eh o de meta o
1: ale jebi
0: ah ni jebi ta ke danu o de merin
1: ale jegba
0: ah ah ni jegba o de manu
1: ale jiya
0: ah ah ni jiya boy yi ta ke danu mata si bi je ko ri pe o de mefa
1: ale joro
0: ale joro o de meje ta mo na lo ta yo fuse bayi
1: e da kun bo
0: eh ke n do de yin abi baba ka ka ri ko si wa ki ah meje si lo mu o oku meta boy meje oji mi mo olo oku meta
1: a le jaye
0: o ti mu yu le kan
1: olo ma ja jamu
0: eh a ni jamu a ni jamu a ni jamu o di mejo
1: a le jagun
0: ah a ni jagun a ni rogun nle o ya ta ke danu a ni rogun nle
1: ami
0: o di mesan madam are hello
1: hello
0: o ti e gbianju ninu mewa o mu mesan tan yan yan o ya number 4 to pari tori baba se be ni sa kan de ko fe fun yan lemon ni order ti pada fun o o ya eh o
1: 1197
0: yes ke everybody ba ah ye ye ninu mewa boy e de try gan o gba mesan Hello, me tin be loju lai. Hello.
2: Hello.
0: Yes, ke o ko yin?
2: Pastor Ezekiel lati Osere.
0: Pastor Ezekiel lati Osere.
2: Ben.
0: E be ganu.
2: E je mo le sale dupe lowo ile ise.
0: O ya, e dupe, lowo ile ise Fuel Pharmacy.
2: Eh, ti mo gbe bo ni je dogun.
0: Eh, e se gan o ya e ba dupe lowo won.
2: Mo dupe lowo ile ise Fuel.
0: Hmm.
2: Mi se yo ma da ti mo bi ki.
0: Ami, ami. Ami Olorun. E se gan Pastor Ezekiel, mo dupe o. E se gan. Eh won ni yin yin ke ni o se mi e se gan mo dupe e be ganu si bayi
2: e ja wo
0: o ye pastor Ezekiel e gbenu se
2: o ya
0: eh eh e pa owe meta fun mi owe to ni se pelu bi gboriyin fun yan be yan ba fe kan sara si yan bayi e ah oku omo se Ezekiel oka ilai omo konio o ya owe meta ta baba wa le fi gboriyin fun yan
2: bi egun eni ba jo re
0: aya to ko o de ni o boy yi mu ta yo fuse o ja pa o lo we ngbo si ti gbenu le iya e oh my god
3: aja pele maja
0: Ayo mi de.
3: Dalem.
0: Eji won na ranju kankan yi. Iwo na wa gbenu si Mike. E ko dida. Wa gbenu si Mike. Hello, Dalem to bembe.
4: Hello, sir, John.
0: Ah. Ki lo ko yin? Emmanuel ko yi.
4: Na o na ni so.
0: Ki mo abe se lori eto bayi mo ba ri Emmanuel mo ti yari mo lo lo. Mo agbo Yoruba.
4: Mo ti gbo gbogbo sokoto ti mo.
0: Ah. O ti ko bu dry cleaner. Ah, Emmanuel. Oda.
4: E je dupe lo si olu.
0: O ye dupe, o ye dupe.
4: Wa ni rogun ina o.
0: Eh, ami, ami.
4: Ni rogun accident.
0: Ami.
4: Ni rogun ikule ni abogbo ise to wa be wa ni rogun iku itojo.
0: Ami, ami.
4: Nko Jesu.
0: Ami, ami loruko Jesu. Emmanuel yo. O sa ataku wonle. O ya sare ganu si papa to. Eyi to gbe ware o. Ko lohun o sanu ni ko ri mu o. Won ti gbede?
4: Ori ba mi o.
0: Ah, ori. Ma o be ori ba won. Okay. O da mo je n lo beun. Ikilo, o ya pin sona marun.
4: Ikilo.
0: Ben.
4: Ki.
0: Ki kinin jabe.
4: Ki akiyan.
0: O de ni.
4: Ki.
0: Kinin jabe.
4: Ki akiyan lori ki.
0: Ni won pe ni ki.
4: Ki.
0: Ki.
4: Mo ki e.
0: Ki. E gbo bo se sound leti yin o ya. Ki. Se ki ni nje ori ki. Ni ki.
4: Okay.
0: Like I'm having. Ke yo ron kan sinu case ke ki mole ki oya
4: ki
0: oya mo fun yo di meji
4: lo lo ke an lo nkan
0: ni
4: lo ke an lo aso
0: ah se lo lo ye ke pe ni abi lo
4: sorry
0: ha Emmanuel yeah, sorry. You're highly welcome.
4: Yeah, well, thank you.
0: Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Hello, Dali Belo Jula, yeka so.
5: Hello,
0: Tunde lati ga kan bi e fe ganu si.
5: Yeah,
0: o ya Tunde e pin Tunde sona marun.
5: De
0: ta mu na lo. O gbo.
5: De
0: kini tumo?
5: Ke a de sibi kan.
0: O de ni? O de ni?
5: Tun.
0: Eh? Tun, kini jebe?
5: Ken
0: ya tun kan
5: ni tun two ni mo
0: tun o di meji tun de oya ma your fuse tun de odi ma mo rile lo se o di meji
5: meta ni yan ta o
0: nibo de ati tun ni de ati tun
5: okay
0: Ni osun Jimas
5: Ke a de nkan
0: Eh
5: Ke a de nkan
0: Oya e tun pe
5: Money de
0: oya o di meta
5: De
0: kini jabe
5: Ke a de nkan
0: O di merin o ku kan o tun de
5: Tun de fun re
0: Eiro emi mo fun oni yun bo le nbe Ah mo lati ase ni isin bayi be yo ba mo le yo fe fun yin lebun merin lo gba bayi tun di o di gba ka so so de lati ga kan bi o
5: baby
0: oda o ya number merin to pari number yin da
5: 91 06
0: ile se fi olu pharmacy na ni ka ma tari ebun sowo eyin te ba ti gba ibere wa eh losan yi kini ohun ori bakan to ra o opaka so kilo wa opaka so nu on ta wa yiri wo bi e ba pe agula afin nisin mo te wo ojo kan ti won gbe agula afin wa sori igbedu extra to je pe imi ati ajo owe lapa yo pa owe mewa imi no pa owe mewa tabi ka mu enlomi wa to je pe meji ni so ye kin ti si so loju egun kini isa Mama be. Hello. Yes, ko yo yanjo araje lo.
6: Olayinka lati Sobi Road.
0: Olayinka lati Sobi Road. O ye ganu. E
6: bu fe ganu si na ni baba.
0: O ye gbenu si egbenu se.
6: O fe gbenu se na ni.
0: Eh. Olayinka o.
6: Wa pelu yin.
0: Won ti gbede, won gbede tan yanyan ni o. Olohun wo.
6: Se ko le wa.
0: Olayinka ewe kan be ti awon eyan to won be ni apa ilahoorun orile de Nigeria won pe ewe yen ni ugu efo ugu se emo
6: ben
0: se mo pe efo ugu be yan ba ru egusi si kini awon amo amo dun yato Everybody, baba, wo boy. Yeah. Etifi amunututu, etifi ro egusi.
6: Bad.
0: Ah, oje oni boy. Won pe ni ugu, kini yo ba pe ugu.
6: Ah, ewe iroku.
0: Ewe kini pe?
6: Iroku.
0: Ah, boy, you duro. Draw, ama luwo ni na.
6: Ama kwa ana ni.
0: Da si be. Oya, number meri to pari number yin da.
6: 5029.
0: 5029.
6: 29.
0: Ese gon.

Olorun ni ka reyan meta losan yi ti won gba ibere wa ba ti sere eni akoko 5029 eni keji 1197 eni keta 9106 Olorun ka dara pe ki won je ebun wa losan yi number te fi atejise sowo si ni e ma wule pe number yen o atejise nikan ni message only 090-311-98638 090-311-98638 Eja ma lo lebuto sai where dey where ile ti mo Eno mi du ayo mi kun pe bi awon ibere ye ba ti lakaki toyi atura won eyan bi meta ototo ti won ganu se ti won gba mo ti so fun yin e ma mure eto ile ni gbogbo ojo ojimo kilasi lawa

Allah to tun ba wa se to tosan to ni ogo ni fun Olorun ni oke orun be ni mo ndupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa yo baba dada ti won fun lori ofe nlo yi baba mama lore sa papa mi tun lo sowo ile ise fi olu pharmacy ile ise fi olu pharmacy e se o

0: Fashana.
1: Okay now. Ekuro lesa. Ekuro lema. Ekuro lembi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa. Shung balara yin, bo se ngbalara mi nbi. O ngbalara mi gan. Eyin ti a nibo lo ka yi mo a delivery tojo Friday e kuro lesa e kuro lema Diamond 8.7 FM non pe bi o emi ni ti yin toto Oloye de Sey Jacob. Thank God is Friday. Orisha FM o.

as omo lile. Momi ti otutu. As omo luabi, momi to tutu. Ma se ju re lo. Eyin o ni ida ti se koja aya re, eyin o ni ida ti je gbese ko to se faaji weekend. Weba to gbona daada t'Olorun ba ti le se to mi yoju ti gari yoju Olorun iti ni gbogbo n to won Olorun se n ba siri gari abi kile wisa. Okay now pelu ba se jo celebrate democracy nsin te ba to gbona daada Olorun wa ti seun to da fun gbogbo eyan pe ojo ti n ro everywhere bayi ewedu ti jade efo ti jade soko ni tete awon olutun.

0: ko si ronu fe nje odare la mu e akoko ta wa e ka ma dunra wa nu ni sa mo mo mo it is intentional pressure to wa alo so be pressure to fa sire lorun ni sa deyan ba ti wa teba yen to gbona daada to ba je efo ni ko weran to ba je pe olu o sa olohun o orin sasiko olu to ba fi olu si deyan wa ro deyan joko sabe gi tori o possible ki awon enise na tun mo mo na sorry ise e mo nle o di o wonu ara won na ni e tu si bi o da o possible ka won enise e mo nle ki won mo tun mo na wa e duro sabe gi ke yan wa ora yin aso le bayi ko lo si a to se feyinti be yan ba sun yo lala to da eyan le lala pade bandit loju orun ṣugbọn ti eyan ba tin se gangan ti agbara oka to ni dandan abi ko nje shawama ko nje porero ko nje fageti ko nje kile tun ma pe kini kan bologni orojo mi ni won ma so fun yin toju mi ri njo mi ni mo fe je kile mo kini kan bologni ti tan wa ko gbo re tin se bi etutu kini kan bayi mo fa kufa o mo so pe wo yo fa iwo yo si te eh o ku seju die mo ma ya se ka ku lowo oja gbogbo ele ti mo nse ya appetizer ni gberonu ku o lara o ti ye ti e o buruju tegbe lo iwo lo kan dede nru be on the same note iwo to ba ri je to ba reni ti o ri je legbe dakun fun je o so bangbo to ba je nu gboro lo wa to ba je nu abule lo wa koko je un na ko le mo bi to ma you know so she bobo yen so bi ka ma ni ronu mi afo nje ni no koko je un na ko le ni ronu ati iro ori ati plan ojo ola to da fun rara re okay now ladies and gentlemen move sariya seka kuluwoja eyin temi ni junction to junction abete to abete ibikibi te tin lanfani ati ma gbo wa tin ba ti de lateka kuluwoja direct si abala akoko lori eto yi today in Israel ni ninu tan where the where atin lo lo me loloku
1: Ilorin ipatoja onje lediwo ti le fopama confidence microfinance bank tu ti de la kotun o e ti je to ma san odin di owo oja nigba to le jafani ediwo ni da dota 50% subsidy lori awon tenu je gbogbo iresi ewa eyin semovita epo pupa spaghetti ati bebe lo
2: e dakun po mo si le lanfani si
1: o ronun doba to ba ti fi egberun marun naira si apotowo re ni confidence bank laarin ogbon ojo seyin o ti leto si fa ediwo owo ori oja febi re download confidence microfinance bank app lori google play store bi apso ko si account re loni ko ma fowo si loju ese
3: bona tin ba wa ni account nbe nko
1: iwo no rira sugba won to ba ni oji fa go boy
4: eh ni bo lati wa raja
1: ni banquet hall adojuko ile ijoba ni lorin ipile kwara ni saturday ogojo sukefa 20th june 2026 esle to raja lori app te wa ko nje yin ni le fowo pa ma confidence microfinance bank to wa ni number 13 new yidi road ilorin
5: confidence bank la bududu
1: pe 0704-044-8737 fẹ ọpẹrẹ rẹ alaye confidence microfinance bank fún jẹ tó rọdún fún gbogbo ẹbí.
6: Wow! Ẹwà jadun ìtọ́wò dídára ti New Bobo 100. Bobo 100 ni wàrà mìíràn ti ń gbé nínú ìgò ní mìlímítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú fitamin C, PHA ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore. Ó tóbi sí i, ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún kí pọ́pọ́pọ́. Bobo 100, aṣara lóore, dídára fún.

gbogbo eyin te gba ti wa ni Diamond 8.7 FM ni rele ko ni baje fun yin gbogbo offices ti won ti tan le bayi te tin gbo wa lase Idumare e ma gboro si ni o

oni lo pe 163 days be ni sa o ya yin lenu ati ka debe mo sha so fun yin be ba se nka ni meni meji meta o di ojo ti osu kefa yi ba ton gerege la bo si idaje odun 2026 orun to wa loke yo to aso gbe mo ri nkan kan e je nsare ja yin si ogbon meta latenu omo kekere kan lori aye lujara o ni ohun ti o iti ibaje tan mai ti sori tinu le lori o o n baje die die ko iti ibaje tan gbianjo atunse e maji o baje tan o ma de sori tinu June 12 mu yen dani o June 12 loni ati lo 163 days oku 202 be ni sa odun meji leru ojo meji leru gba loku ojo meji leni igba igba ati ojo meji lo nje be 202 leyin oni ni ojo to ku ninu odun 2026 o tumo si pe orun to ku loke orun yen ti ese nyo bo ni sa o si to aso gbe o ohun ti o iti ibaje tan mai ti sori tinu lori e sare atunse e gbianju e gbero ko ni subu ami o ohun to da ti adimu ko ni subu mu wa lowo o ijo jimo ni oni bosi orilede wa nigeria ni ma ti ku e sorode gege bi emi ati yin ti se mo wi pe iru ojo oni ojo to la mi laka to lapere ni kaakiri agbaye gan won mo oni ni ojo democracy democratic struggle human right and democratic struggle be ni lo le de wa nigeria democracy day ni nile america won mo pe iru ojo oni ni ile america ile ejo to gaju nbe won faaye gba wi pe ki awon ti won ki se lede kan eleya kan ki won ma fera won iyen interracial marriage ki enikan ki eya kan ma deye si eya keji niru ojo oni ni o to tumo si wi pe ojo oni gan lo ye ka ma pe ni ojo eto omoniyan ojo ti eto omoniyan pada bo si lowo ni nigeria lagbaye Eje wa duro sori lede mi Nigeria niru ojo oni lodun 1993 Ninu tan Nigeria ti awon ti won o ba wa gbele yi na ti won fowo si iru ojo oni ni won dibo free and fair freest and fairest Ibo to lo ni worowo Ibo ti won o fi gba kan bo kan nu ti opopolopo si ni igbagbo pe Oloye MKO Abiola lo jawe olubori Sugbon ti awon ijoba ologun gba na won o gbe eto re fun annulment opopolopo mo le eko ni o mo tumo ti won pe ni annulment sugbon leyin igba na awon ti o lo ile eko gan anti eru pe won o kawe won ma je npe ni annulment ehn ologun ti wogile labe ijoba ologun general ibrahim badamasi babangida eyi to mu ki opopolopo awon ajafeto omoniyan ki won o fi ehonu han lati odun na lohun sugbon nigba to di odun 2018 ninu rin ajo kekere ti mo n gbe yirin bo democracy day ti won ma bi yin pe democracy day o de tutu bobo looto bi democracy yen se ndagba to nlojo lori loju awon kan lo dabi bi eni pe agbara re n baje si loju awon kan ireti si wa sugbon je nso fun o ohun ti o ti baje tan e je ajo sugbe ka jo tun se ni odun 2018 ijoba to nbe lori alefa lodun na lohun won ranti ija fita fita abiola ati ifira eni rubo won wa ni ki ojo oni June 12 ko je ojo democracy bi an ba bi yin le eko 2018 eni won so di 2018 ni won so June 12 di democracy day ti a si bere si gbolude fun lodo odun an suku ti won ni meta mo loni bayi an na gbolude olude kini olude democracy day ni Nigeria.

0: Ayua akumbeun. Ninu tan ni ru ojo oni lodun 1991. Idibo kan to lami laka waye ni Russia. Ni odun 1991. Are won ti oruko re mi lutiti ju nigba na. Boris Yeltsin. Iru ojo oni ni won dibo wole, ni won dibo yan wole gege bi are orilede Russia. The first popularly chosen president of Russia. Oko re la luja. Be, eyi ti mo menu ba ni bere lekan. Odun 1967. Ni ile ejo to gaju ni ile America. Ni won fi ese te ofin kan ti o dena pe ki awon eleya meya ki won ma fera won. Won ni eya. To ba ti je eyan ni eyan o le fe eyan iba je dudu ki dudu o fe funfun ki funfun o fe dudu ki ayinrin ko fe yi ti o pupa resu resu ni odun 1967 le to bo so mo eniyan lowo sugbon ba tin ranti ibi to dun nibe ta nso to ndun ki se gbogbo e lo dun de le be ni odun 2016 isele aburu kan sele ni ibi ti awon kan ti won tin se faaji awon gbogbo yope ni Orlando Florida ile America awon okunrin aburu kan bayi esu wonu e lo ba bere sini tu ibon tukatukatukatukatuka o ran ota etu ati aya ni si aburu o pa eyan mokandin ni o pa eyan mokandin la dota 49 nile jo ti okunrin tin gbe kini okunrin jo ti awon obirin na tin gbe kini obirin jo ni Orlando America isele aburu ni lodun 1991 oru gbona jade lati nu le ni Philippines o sose aburu ni be ni ru ojo oni na ni e sa mo pe mi ki saba so nipa ojo bi sugbon e je nso fun yin o le wulo fun yin iru ojo oni ni won bi are le kokan le ni ogoji ile America iyen George Walker Bush George H.W. Bush iru ojo oni lodun 1924 George baba ni o ke se tomo o e mo pe baba je omo je okay na iyen ni ile America eje nte si waju bayi tin ba ti e ka kuluwo jade e lanfani ati beere ru orin to wo yin lati je ka fi se popo sinsin o di meji ati ti democracy o ati ti weekend pe thank god is friday
1: ko yi o iroyin ayo ni mo mu wa fun gbogbo eyin agbe o ni nkan osin ile ise bi and freedom nigeria enterprises ni sure plug to ba je tin nkan osin lorisirisi eyin agbe olosin eja olosin adiye agutan ewure agbo malu eoro elede ati bebe lo e kan si ile ise bi and freedom nigeria enterprises fun gbogbo livestock feed poultry feeding ingredient ati general contract o ton sibe o won tun se packed smoked fish gbogbo eyin iyawo ile olu ile ise won wa ni adojuko saint mary catholic church asadam road ilorin ipinle kwara ele kan si won lori awon ero ibanisoro yi 08034182374 ati 07039107071 B&G freedom nigeria enterprises awon gogo lori agbe
2: duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

Amiu, amiu, amiu, gbogbo wa na la ntoro e olori to ma je mesaya fun wa. Democracy, democracy. Alopele kini, alopele keji, ipele kan la tun lo loyi o. Ah, campaign na din wole were were ti wa ni e se awala se to ma da to ma dun Olorun o ebe kan ta nbe fun Nigeria ilu to nson fun wara ti fun oyin ilu to je wi pe alumoni ta le fi soro ajeju epo nikan lo to je pe ko si gbogbogi ti elegbede ado wa ba fowo kan lo ndun Olorun o yan olori ire fun a ke bi omo paluma Ami, ami. Mambo, eje niti e ka kulewo jadi ka wate si waju. Olandu awo, you ready for you? Alhaja, mira, mina, jao, biriri, anan wambi. Mambo no.

0: Cheese.
1: Okay now, eje mu kan si, eje mu kan si. Mo nwoju ago ko ti lojina. Babara, akiki ton lele, efese radio, ojojumo, e sa fe ka ma korin akojade ko ma je e tun mu soji wonu asalatu mo gbogbo e. Nti an fi peto ina ni oniruuru ni variety show. Babara oya na.

0: 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبولي أبو سيدادا لباني إتوني إتوا إلي لو تبري ونا نندسي إتبوني إكاني دامون 88.7 إبالي تنبوا هواوا لابي بشير تيماسي صفان تيواناني. الحمد لله رب العالمين. أكو جميني emi wo se pupo re insha Allah e o ke eni ti mo so pe o ya bismillah ya azakir na ni Abdul Latif baba larubawa won wa pelu wa won si tun si pelu wa bayi amu gugu okan wa odo wa ni o wa olohun ko ba wa wa pelu won ola Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aji atotun wa pelu mi leni ohun o salama sile leni yi gbogbo lebo ni se eti se asalatu asalatu yi awon baba wa won je amo wi pe ni ru ojo eni bayi o ko lo si waju annabi ni sallallahu alayhi wa sallam annabi fun rare lo so wi pe iru ojo eni bayi won ko asalatu wa omo wa so wi pe lagbaja omo lagbaja o sa salatu fun on senla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ba ti se e se te ba ti se ki poju asalatu se pataki o se koko irun wa anki ni mo bugba bi ogba ori nbi ta tin ki be na lati ma ronu eleyi je mi lowo ko sowo lowo mi bo mo se wa fe se gbogbo to wa waju mi yi owo ni o si wa si lowo mi anki run wa mo ro gbogbo e lori sirisi alu alahun na nbi telomi tin se balabala gbogbo awon omo kakọ kan tan ni ka mo wo ila ala re ka mo se ki gbogbo mi wonu re lomi blibili ri pe ehin lara gbogbo orisirisi ti kaluku sa nro se mi yi na ni ehin tori na awon kan un po irun amaluna ankini orin ti gbogbo wa mo na ni ankini amo bo yo gba ni bi amasalatu yi ohun ti e won ni direct ni bi theory kan tawon kan mo npe ni bullet ni wa ni bullet theory ani apodamic ni do abi to iru awon theory iru awon direct yo lo ni bu ko ni si nkankan ti o se kini ti o di gagare ko si nkankan asalatu ni nje be ba ba ti se won ti je ka mo ki bo ba ti so yo kan adapada mewa o wa fun o ki le yin wa ni sopolopo re si eyo nbo annabi nu le jare sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam olohun ko wola ta annabi muhammad oro mi ati yin olohun je olojutu ko wola muhammad sallallahu alayhi wa sallam egbo ile lo ti bere tan warehouse nigeria limited awon ni won se onigbowo eto yi ibi ti won tin ta oyin ni lawon orisirisi oyin orisirisi ti mo nso orisirisi lo wa ngboro lo wa nlu koda lo wa laye am orisirisi kini nbe kini nbe ama lodo tan wire je nsalaye orisirisi ti mo nso yi mo nsoro npa quantity nu nipa pe mo fe ko po mo fe mo ra la ara tun ta ni mo fe mo ra ki bu ni won bayi ti mo fe lo ni mo nso ni quantity wise o leleyi ti mo nso yi amo lorisirisi ibomi lo ti ri lorisirisi ti e ba ti se nipa quantity o bomi odo tan wi ro yo kan na ni gbogbo bi tawon yara itaja won kale si oyin oyo kan na lo ba o wa kuko so pe mo fe fe ni ko po ni o emi fe mo buta ni o won ba temi fe lo o na mo fe ra o ewo itokunu ni gbogbo awon yara bi titan wero tin taja gbogbo awon branches won oyin gidi o wa nbe nibi ti won tin ta gbogbo awon ororo lori sirisirisi awon ororo lori sirisi awon ose lori sirisi lawon eyi to ba go ara re mu to ba pata re mu o ba skin re mu awon ororo yi wa nbe awon ose wa nbe gbogbo nta fi josin ki lawon nkan ta fi josin gbogbo e pelu ogun olohun a mo daruko re lori eto yi na ni lai gbogbo nte mo rira lodo tanwe kini nta fi josin gbogbo awon nkan ta fi josin in ti o mu kara wa ko ma dan ko ma dan awon je ta je kini awon nkan ta fi augment re awon supplement orisirisi o wa lodo tanwer ani kini a mo so gbogboru awon kan won yi lagbara olohun ka to ku lori eto a fi akoko yi na ka fi ki imamu tutun imamu agba olohun wala muhammad sallallahu alaihi wasallam wala albarika oju eni imam bashir to lo olohun ma sa ba wa ke won
1: amen
0: atawon ati gbogbo awon tun won lo ba won sa ba wa yonu si won olohun ba wa gba bo won wala muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ah to fi deri baba mi na tan do ko muhammad mustafa olohun ma sa wole ni tan ba joko ba mi ke won po wala sallallahu alaihi ogbo awon to ku ba wa se won pele pele je won o pe fun wa ka si ri won toju bo se wu wa ma je leyin o gba waju wala muhammad sallallahu alaihi wasallam imam tutun tun tun wa yan imam yi na oloko baba na tun ni baba lo baba di imam bashir dasoki edakun gbogbo le e ba wa tun bi gbogbo in fact awon kini tin lo lori sirisi ayo idunu lori sirisi oh gbo alhamdulillah rabbil alamin oba to toyin si iko awon agbalagba imam na ni won tele ni agbebi odo won olohun tun wa fun won olohun ni won tun azumo bigger responsibility olohun to gbe yin si aye awon agbalagba yi gbogbo nte lo te ma lo gbogbo nkan to require olohun ma sa fun yin ni rorun wala muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ko ma sa fun yin ni rorun
1: amen
0: alekun mo ni alaafia ni gbogbo olohun ma sa fun yin ni rorun
1: ko
0: wa je pe nbe mi gigun ni olohun ko fun yin ni rorun wala muhammad sallallahu baba wa olola wa mi mataba sarkin ilori sarkin musulmi shehu wallahu yasimuka la tahafu daraka wala ta wala hawla wala quwwata
1: illa billahi alali lazim
0: olohun ko je ki baba pe fun wa
1: amen
0: salekun alafia fun baba mo so ba wa ni oba le ilu mi atawon ati gbogbo awon ba ngbo la won olohun ko ba wa wa pelu yin ko wala muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
0: imam tutun e ku rire o olohun wala muhammad sallallahu alaihi wasallam yo je ri emi lo yo je re mi lo olorin kan lo korin kan oni kadara ase adura gba igbiyanju oni gbele sugbon sa toluwa ni o se kadara ase adura gba o kadara ase adura gba igbiyanju oni gbele sugbon sa toluwa ni o se allahu akbar kabira oni fuji kan na ko ni mba tete mo pori ni mba e ti men to korin wa bi ori ni teda ba ti dide teda ba ti gbianju kadara ati kori be olodun lo ni gbogbo wa an gbianju ni a ba ti wa gbianju ogbo a wa se kini a wa fi yoku le folodun olodun kadara re mo sa ko mi ati yin wala muhammad sallallahu alaihi olodun ko wala albarika oju eni ko wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ile lo ti bere tanwir herbs nigeria limited Egwa Homes of Herbals and Islamic Material. Eseun Abdul Fatah Gidado Tutu. Eseun o Alaoye Olorun ba wa pelu yin.
1: Amen.
0: Eseun gan Alawa Nasiruddin Afami dada. Olorun ba mi wa pelu yin insha Allah. Eje ka se kini? Eja doke lohun. Ta ba de lagbara Olorun gbogbo ntita nwo ni a mo wa salaye re fun wa.

0: 77 09. Then we only deport loni ki ewa loyi oyito je gidi
1: e ka bo kwada ile lo ti bere na le to tin tesi waju Diamond 88.7 letin go at warehouse Nigeria Limited ani oyin ni kan ko seungan ni olaoyo ba isegun kwara olaoba wa pelu yin ani lodo tanware awon ose lori sirisi I eni to bi mi le re pe ki la won le lo si ifunpa BP ki la won le lo si lodo tanware awon ma sayewo won sayewo fun yin because ifunpa giga te so yi ku sadede wa nkan kan lo sele to lead si blockage ti force fi wa wole force yen only o fi pada wa di BP gbogboru awon nkan to ba fa blockage yen awon se kini won check re won sayewo fun yin odotan will won sayewo ayewo wa won fi wa mo ke okay nkan bayi lo sele eyun ni ma on ni ma se kini ma fi eleyi treat mi abi okay o ore mi na wa ni ru nkan bayi igba to hun lo nkan bayi o si wa se o si sise fun ko jora won o ko jora won o lodo tan wir wa leleyi ku se pe o lo kan yo wa fi sise fun mi ye ge mo wa lo mo wa ko sinu pe ohun kan yi na lo lo yi te so pe ki le fe lo si ifunpa giga yi ohun kan na lo wa se ti eyin ohun lo se bi ti waju na o se yo bi teyin na o se kun bi ti bo le se mo dan bo le se mo rara lo toto ni leyin tan ba ti sayewo eyi te lo fun bo ni ti iwaju bo lo won o se kun be se fe ti oni so nule oto ni eyi te lo seyin bo le se lo ti o se duro dede oto ni kini te lo tara yin o fi ma dan oto ni ototo ni tori pe won o sayewo fun yin o wa mo pe nkan to ye ka fun leleyi in to ye ko lo o leleyi Elukman nisan ni Olorun ba mi wa pelu yin lodo tanwir ayewo orisirisi ni won kokko se fun yin awon ose lori sirisi pe e fe ma dan e ba debe nsin iru emi a je ami to wa legbe mi yi iru ose to won so pe ohun o lo tan ba ti ri lai sa awon ose tin bora ti esi se pe boya ose ti o wa mu odudu tan ba ti ri awo re won ti o ke iru ose to ye ko lo ni ose to ye ko lo ni awon ose lori sirisi awon carrot soap wa nbe papaya wa nbe awon ose nbe aloe vera lo sere lororo re awon ororo yi wa lori sirisi awon ororo ta nabi gan so sallallahu alaihi wasallam wi pe ko si nti owo san leyin ku atogbo abati sauda ose re wa ororo re wa awon ose yi nbe lori sirisi turmeric o wa turmeric ba o wa nbe ose re wa ororo re wa ohun gangan te mo fi moti ni o lori sirisi nbe nbe lodo tanwere odo tanwere lo ti le ri gbogboru awon kan tan so bawo yen se dari haji nsin ko yin se gbogbo keke ba se mo so afi to ba lawon mama mi to de nisin iya mi dada mama temi ile olori egbe won se jade bayi won de a wa nbi ta tin se ti awon iyawo tin sa ti gbogbo wa ani balu to de ibalu awon mama ni o a nso bayi won ja won ni airport ba won lawon won dari wa ba wa nbi iyawo iyawo gbogbo e ba dun papo gbogbo e ba o ba se kini o ba hopo awa la koko gba hogi maka kolo mo se lewo ti wa na ola muhammad sallallahu alaihi wasallam mama mi bo se wa ninu ile temi ti jade a ko si nti mama mi fe fi di eru to le to wa a pada lo sodo tanwere ni se ni baruba lati so wi pe gbogbo tan fe kode o to wa baruba abi ni balogun fulani lati so pe o to wa nbe abi ni odo titi won na lohun mo tan ba te lawon o se okay on yanju ti le mama tan won yanju ti le baba won ani to nibi ti olohun so eru won kale si nbe aba la fe lo sodo won nbe e wo ye awon tun o fun loloje e wo ye awon tun won fun nbe ona o tumo si pe agbala tanwere la pada kale si nti n so fun wo na ni wipe ni lorin afi bo ba lai e wo ba ni to ko si bo se fe se iru meru melo lo fe ko wa ti o to eh tori pe ikan na gbogbo wa lo sodo tanwer awon test view to office office pe oni awon test ba to si elomi je labia lo to si hin awon je labia kirun in bembe elomi oni quran ni quran bembe awon zamzam o wa nbe awon labidun gbogbo awon aju agbodo tanwer lo hin gbogbo tun o si gba lowo re tori pe oruko ti ibi awon tan town to gbe lowo I ma tell ninu awon oja won o tun mo si pe won ma cut cost won de kin je ko affect kini effectiveness re quality re hm lo sodo tan wear wo ti ma dan o wa nbe eh kini okay awon nkan ta wa je o kila awon nkan ta le fi augment re awon supplement nbe lori sirisi awon supplement awon egbo awon awon ajami lori sirisiru awon tambaya o moru awon supplement ti n so yi ko won gbo gba la won mo na do tanwiri awon supplement yi o wa lodo tanwer lori sirisi ti o je ke mo dan o mo o ki a gbogbo lo fi ra cream tan gbogbo won ni mo pe odo tanwiri leyin tin dogbon si oje bo la wa se hin a gbudo mo rin kan ti wa mo in tin se ogbo ko kan ti wa light e ti bi olere tin se kan ti wa mo tin se eyan latara look eyan eh o to odo tanwiri layi si iwo na gba be lo ba wa kan ko hm lo be ki se pe biyan ba do tanwiri o tun mo si po reyan nu se o ke so fe je ajami logidi lodo ajimi re ni godo tanwiri lo nbi to ba ku si salaye fun won hm gbogbo bi to ba ku si lajami godo tanwir lo lajimi ni boloku si godo tanwir lo mo fi igbala re mo fi se kina mo nse mo fi dollar iwo na le wa wo ke eh mi de wa ti need nkan bayi boya o ti fe mo dan eh o ti fe mo dan abi yan ti e wa ni ifo eh ifo godo tanwir lo abo ni gbegbe egbe bi
2: ela
1: to yin egbo yin na to nbembe ela hin lodo tan wiri hin ani mo je kiyan ri o kiyan si ti wa o pe o wa gba mo la kale nisin bayi hin o gba mo la kale o bulurule o ya eja si o tun sepo re eyan wa le bo to bowo hin latara pe to gogo bi se lagun ari pe ela bi ki lo pe hin bembe ifo won ti ri eda won ti ri gogo e agbodo tan wiri lo o se nbembe o se o wa nbe awon ororo o wa nbe hm tan wiri hubs nigeria limited olohun oba mi loba to se ami oba to se ami da ko mo pada lai lai wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wa soro awon turare yi turare eyita fi josin odo tan wiri lo wa awon yi ta lo saso o wa nbe awon turare lawon turare muta nbe nbe awon yi te fin saso o wa nbe hm awon te kirun gbogbo nta won yi gbogbo e patapata oyin gidi o fe lo ni o fe ma tun ta ni gbogbo e patapata odo tan wiri lo wa tan wiri hubs nigeria limited ogbo won kale kaakakiri won ba ni won wa ni tipa garage roundabout eh won wa ni balogun Fulani junction eh won wa ni pata oloje kini gbogbo nkan ta nso yi eh lodo tan wiri ibi tun won wa gangan te ko ni elomi ani mo fe lo nbo gangan ni head office won in bo gangan ani a mo saba so fun yin pe beyond di gbogbo ru awon bi ta daruko ju gbogbo bi ta daruko lo tori pe awon eyan ma pe fun oja lati outside Kwara ipe afera nkan bayi elomi ate ni in to nfe won te daruko re peter wear he's just a phone call away to ba ti pe won eh ojo kan lara ojo se kini you kan o lara abo fi atejise boya won ti e wa o pe boya won gbe lakoko gba yen te atejise fi sowo si won mo fe nkan bayi lara eto ti won se won daruko re inje nkan bayi won so fun mo pe alhamdulillah o wa e se on real stake olowo ba wa pelu yin alaji taye nu alaji taye le rubu olowo ba wa pelu yin insha allah o ni baba le rubu e ba wa ki baba pe olohun o ja jo la won pe o ola muhammad sallallahu ani fo se lukman awurebe olohun o ba wa pelu yin ola muhammad sallallahu alaihi wasallam ile lo ti bere eko number yi kale number tan wirin 080 30 75 75 16 90 90 080 30 75 16 90 90 number tan wir leleyun te ba ti fi atejise sowo si won wi pe ah nkan bayi ni elomi a ma complain pe ah oun fe oun se sanra yi oun o like e abi abi oun se ru yi oun o like e ki la won kan to won o je to won o fi tun chop up abi kini nkan to won o je to won te fi fa die o te wa fe fa o wa lawon erikerike bi to fe ko fa o lawon erikerike bi to te fe ko tun ru gbogbo o te fe ki nkan kan se oun debi godo tan wiri lo gbogbo eleyi lo wa nbe mo wo le ja fi gbogbo enu soro nori a fe fe la wa odo tan wiri ni o gba lo iwo larugbo lodo o wa wo pe kila awon arugbo ri o ma lo awon ti nbe lori sirisi ti fomode fagbalagba lokunrin ati lobirin nbe nbe o je ni ti mo gbagbe nkan o wa wo pe igbagbe nkan yi ki si se as a result of awon ki se latara gbogbo awon adiokan ki se pe o di nkan sokan to ti poju lo wa fa lo sodo tan wir gbogbo awon brain alert ti o wa nbe o wa se gbogbo wahala yo wa bo seri bed yo tun wa yi kakaki eyan se se wahala ti yo tun wa sanra o tun wa tasiko ti yin o sun eyo tun wa rorun awon bedtime tea o wa lodo tanwear tanwear herbs nigeria limit ani o lo sibe iwo kan sa so debe o kan te wa le o tun wa le debe gan ko ni okay kan se test fun o awon o salaye fo pe bayi ni bayi ni bayi ni awon boya bi iju ni gbogbo en to soro ti bp na godo tanwear lo odo tan wiru ayewo yi ni won o se kan to so fun pe o ya nkan bayi nkan bayi nkan bayi ni won so pe to eh alanko mi so pe nkan bayi abore mi kan so pe nkan bayi abi kini kan lo je won sayewo fun o kan si fun o ni nkan to lu olorun ba mi o si jo bara mu inshallah alodo tan wiru ko di dada ko di pore eyan gbogbo en to ba fe mo dan o fe je obirin lo didi o fe jokunrin o fe o ba tun to fi we o ba we tan to fi para o ba para te ki lo fin sara to fi mo dan to pe gbogbo ikini lo lo ni ko se nti elu edu awa na nlo

tele mu ye DSS ti logun o wi pe awon agbebon fe kolu ile eko nipinle do ijini pe ton gbele si lorile ede Nigeria ko yo ipinle kankan sile bayi o ti ipinle edo lo si jo pe o tun fe sele bi o ko se pe awo oro na ya iwe kan lo lu sita lori ayelujara lojiji eyi ti ko alabo DSS fi sin ile ise NSCDC ti amo si abora ni labolu ni gbara ipako pe awon afurasi mura o lati kolu awon ile eko nipinle edo iwe asiri ni DSS fi ranse si NSCDC ninu re ni won ti se alaye fun won pe iwadi otelemuye fi oro ti ko ajinigbe meji ba ara won so lati kolu awon ile eko nipinle edo sugbon iwe na pada lu sori ayelujara ninu iwe ikilo ti DSS fi ranse si NSCDC ledo eyi to ti se sibo si ori ayelujara bayi ni won ko secret iyin asiri si won se alaye sibe pe awon afurasi agbesumo mi meji kan ba wa ati nu ba ara won soro nipa ikolu ti won fe se sawon ile eko nipinle edo ijoba ibile ariwa edo ni DSS so pe awon iko na so pe awon fe kolu ojo karun osu kefa yi ni DSS fi iwe na ranse o si number re SC6/A/3972 o na lo wa lara re adari egbe City Boys Movement ni ipinle edo olufemi onireti ti se agbekale awon elo ilera fawon eyan ilu ni ijoba ibile orire nipinle oyo won se agbekale awon elo na lasiko ti won se abewo ibanikedun si ilu na lori ijinigbe awon oluko atawon akeko to waye ni awon ilu na laipe nigba to nsoro lasiko abewo na onireti fi ireti han pe won ma se awari awon akeko atawon oluko tawon ajinigbe na jigbe laipe o bi o se ni pe ijoba nsa ipa won lati gba itusile awon eyan na oro awon ilu ohun lati ma se ku ari okan ki won si ma gbadura pe gbogbo akitiyan awon eso alaabo ati awon toro kan ko ni jasipabo to si fi idani loju han pe akiti won won so eso rere o je ki o di mimo ni se ni onireti na ko le pa ekun mara o nigbati awon obi ati awon omo ti won wa ni amo ajinigbe na bere si ni bu omi je loju to si ro won lati ma so ireti nu pe awon omo na ma pada sile laipe laijina awon omo yi ma pada de ni ayo ati alafia ama tesiwaju lati ma se ranwo fun ti a o si ma gbadura pelu yin titi ti awon omo na fi ma pada de onireti fi kun pe awon elo ilera ti won gbe fa awon eyan ilu na yo pese irorun fa awon araalu ti yo si tun mu iderun ba won leyin na lo pese owo million kan naira fun awon ebi ologbe Michael Oyedokun okan lara awon oluko to padanu emi re lasiko ikolu na bakan na lo sukede fifun awon omo meji ti oluko na fi si aye Oyedokun Abiodun ati Samuel Oyedokun ni eko ofe ki eto eko won le tun tesiwaju nigba to nsoro elesin eleti ese le oloye Tajudeen Abioye Gboriyin fun ijoba apapa ti ijoba ipinle Oyo fun akitiyan won lati igba ti isele labi na ti waye Abioye ni awon asoju ijoba apapa ti ijoba ipinle ni won ti yoju si ilu ohun leyin ikolu na ti won si jeje pe ise lo lati gba itusile awon omo won to wa ni amo awon ajinigbe o wa ro ijoba atawon eso alaabo lati tete gbe igbese bi awon omo na se ma tete pada sile ni kope saaju iroyin fidio kan to gba ori ayelujara lojo isegun ni odi mimo pe awon ebi ologbe Michael Oyedokun ko apere si meji ati egberun na 1500 naira ti omo are Nigeria Folasade Tinubu Ojo fi ranse si won ninu fidio na ni okunrin kan ti so pe bi o tile je pe awon iroyin kan gbe pe ebi gba owo ati onje na okunrin na ni iro to jina si oto ni o oni lo oto ni Tinubu Ojo fi onje ati owo na ranse ama iyawo ologbe na o ko lati gba owo yi o oni oku oko ngan ni o nfe ki won gbe wa ki on le sin ni ilana toto okunrin na ni kawon eyan yago lati ma gbe iroyin ofege nitori inu ibanuje ni ebi na wa ko si ye kawon araalu ma dakun iro patapata gba ni ko si oto ninu oro na
gbogbo awon ton gbe iroyin yi e je ka sora wa o e ma ti dakun ibanuje to ti wa ninu idile awon se rice apo meji ati egberun lona 700 naira lo ma da emi omo wa ti o ti lo pada gbogbo awon ton bere fun number asiwon banki iyawo ologbe ni o da won lohun o pe awon ko nilo owo lasiko yi oku ologbe gan la

0: yelale oni awa na debi se wa
1: debi
2: bayin foruko re
0: awa dupe fun olohun
2: olohun
0: ma gbagbe lose to lo adagbere lori eto yi pa tun pade lo
2: ni
0: awa dagbere ni olohun lo ni ko ni
2: olohun
0: lo yonda fun wa
2: pe ka to wa
0: lo
2: ni oni dupe o dupe olohun a mo lori
0: oda ebi apo yibo ni bi mo ko so dada o so ni bi te ko pe loke chukwu latin iwaju ogun ni yopa ibi ti le mi nja alakanfin re ija lugo international presenter omo lare o ti fabola mo ko yan ga oko papapa fire na kana kan gbare lo kana kan e ku le e ka le aranda o
2: aranda e ku
3: ka iba mi luruko temi ti se nji uruko e ku le e ka le kan si o si le ba mi o ma lo nje loko e tun gbadun wa lasan le yi e wa ka fidile ke ma ba ka lo aranda o
2: aranda e ku e ka le ka bo sori to ta pe ni aranda lagba lowo lorun oba mi oke eti te tin gbo wa kun ni kata te mo na o si logo to lo uruko temi na o ti ipada omo yin aburo yin ololufe yin oluwa gbeniga o ma kin pelu ni loruko ti temi agun ta so lo ekun oko yawo re le pa by star so robo by for success center ri afefe ora kin o ma kin mo kin la re ti ni pe gbadun adaada lori eto ta pe ni aranda ekun aranda o aranda ekun

0: Rangers.
1: Alexander Bogdanov ninje.
0: Abi
1: lojo kejilelogun osu kejo odun 1873 ni o. O je Russia physician, philosopher ni. O si ni mo nipa science. Koda o tun je lara awon eya Belarusian nigba na lohun to bere pe anfie anfun leje. Iye blood transfusion nigba na lohun o. O bere eleyi o si ni asiyori lori re. Iye ma pa julo fawon odo nigba na o.
0: Nigba
1: na. Pe ko ma fun ka ma fa eje lati bi kan fara elomi nigba na lohun o te pe kini yi na lo papa wa se be to gbe mi lorun re o ni gbohun tori pe o gba eje akeko kan eleyi to ni iba mo ni ati tuberculosis ipo fi ngba na o gba eje lare ni tohun to si je pe ru eje yi ngba to na to ni ko ngbo se eje yi wo iru fa eje yi na lo pada wa se be to gbe mi lorun re o
0: para gbe mi lorun re
1: to para gbe mi lorun re
0: para faye le
1: o ba lara mu
0: o ba la be
1: o si para se be o gbe mi mi o
0: o gbe kuro je lowo ebora
1: Alexander Bogdanov lojo keje
0: itan o le gbagbe
1: odun 1928
0: ani to gbagbe
1: beeni lojo keje osu kerin odun 1928
0: o pe
1: lo lo ri jolo ni pe
0: beeni
1: amato gbagbe re o
0: beeni
1: e ti gbon kankan
0: awon na mo be

0: ẹ mo tun de pada nanu kẹnikẹni e ba gbagbe lori eto ta pe ni arande kun na le ngbo ni diamond jake jadu agbaye
1: be
0: na le ti ma gbo
1: ori
0: pe aibe lawa wa su nisu o eto yi na le le gbo okan so eto to je ajere ku ti mi gbo lojo lojo to si mi gbo eh na ni eto arande kun je o eh be ba tulu o tun to tu lo se e ri pe eto yi nikan na le to te le gbo o ni le se radio se po to diamond ta fi yato si won
2: ayato adajo
0: ni e tun gbo ori pe eto yi na tun yato fo
2: o tun yato
0: ko da awon ebo be ba ri to fara pe e ri pe documentary won pe
2: ni
0: original ile ori pe ise iwade
2: oni o
0: kun ori eto yi
2: pa mo o la gbeda ni wa live si lo be
0: o da kani kani eni kan re mi kin to ko lori oro awon ni physics ile o kin to tun lo sagbon abo mi ni abe won o la pa ti physics mo wu yi eni kan re Sabin Arnold von Zug okay ni je Sabin Arnold von Zug okay and it's a wey o na ise owo re na lo tun gbe mi lorun ti e na ko lohun o sa na nigba to na gbianju lati se awon kan kan to ni se pelu paint order ni nigba na lohun ṣugbọn o pada wa jade laye latare n ti won pe ni aplastic anemia o ti ya won dokita ba won ka ma wule ma tusu desale ku ku se lo aplastic anemia ta wey o na lo waye latare pe bo se wa exposure yen bo se tura re le sa won elo to lo ngba na tan pe ni radioactive material won elo to lo ngba na lati fi se lati fi pelu awon nkan to fe se jade ngba na sugbon o ma se o awon to ko kale yi awon elo to na lo n fe se jade fun rara won o na lo pada wa gbe mi lorun re o lase ku gba ta wuyi o na
1: oga
0: o da bo ba de wa ga o ti gbo na nu
1: o ti gbo kole
0: rorun lori eto ta pe ni arande ekun lale eto ni ti gbo kankan gbo pupo lale oni e je se bayi ko mo ba ki lakeju ja forin la ni abe un
1: elebe
0: ku kale
3: to you ladies and gentlemen I present the man of the people the international outstanding African comedian

0: bashan babo
1: be ni were di were no okulun kesi
0: odo re ni
1: o da ba na mo ti silekun
0: publicity and entertainment
1: eh
0: eh ka munu ara dudun
1: o da ba na
0: eh ni gbangba publicity and entertainment
1: e
0: ni kan be kare socket ni je kare socket si mo wiye abi lojo kokande logun osu keni odun 1947 ma ni
1: be
0: ni eh to si je pe canadian professional ni leka ta ma si stuntman eh ni gba na lohun o o na se awari awajade
1: ohun
0: elo erufe kan ti won pe ni shock abutment barrel nigba tan wi yi lo to kini na lo para gbe mi lorun re nigba ti barrel re yi ti kini yi to jalule lati ori latoke latori paanu
1: iyen
0: latori orule eh to si jalule ni Austin Astrodome nigba na lohun o jalule iyen ni Austin Astrodome
1: nigba na
0: o ni ifarapa die nigba hun
1: nigba yen
0: o je pe ifarapa hun lo waye latari omi tank kan to gbe le to fe fi mo ki itura o deba to n ba ti e subu latoke ṣugbọn kini yi o lo ri yi ti e
1: iyen
0: ni pe o lo ri jamọ gan fura ara re
1: o jamọ fura
0: lohun ogunjo osu kini mo ni
1: odun
0: 1985 ni o ogunjo osu kini odun 1985 na ni sele sele to si padanu emi re ise owo mo ni se pupa wa o
1: lokun
0: to lohun
1: ami o
0: ise owo wa mo ni ko ni gbe mi lohun wa o
1: tabi
0: lowo ko ni gbe mi lohun wa
1: o
0: e gbo pupo lale ise
1: o da ba na

0: kẹni
1: won tun ba oran lalejo kan ni abẹ won na ni o da eni ka je kin lo se ka ti a nfi ya je ni punishment
2: okay
1: eh pe a create punishment iru ya bayi na ma fun la ma fa won eyan eh to se po na lo tun wa gbe mi lorun won o
2: eh ori si si le ha ko wa
1: ori si si mo ko wa o da eni ka re li zi ni nja o li zi Lizzy. And it's a wee. Need 208 BCE. 208 BCE.
2: Okay.
1: Oja Prime Minister, lo tu jobane. Yeah, last ko Queen Dynasty. Nigba na don't wo. So jape o wada padano emire. Nigba na lati pa sedi. 5 pins. Yeah, e rora manu to to ni o. So je ilana e rora manu to bele fora la repe e rora ona. Manu tiya lefi fi rora jenya lile yi. E rora manu on. Yeah, tope ni 5 pins. Ona, ni metodu o mon to para gbemi lorun re lasiku gba ta wo yi to je pe o na lo create ngbon o olohun o ma sanu wa isowa o ni se ko kwa wa se
2: ogo
1: tolohun
2: o

0: ba se nba bo
1: eba
0: keni keni o ma to dodo ti e pada na nu
1: e ka bo
0: o lere eto ta pe larande
1: ko arande ko ni
0: ehin oda farabale ko le mo o
1: we
0: lo se ka ti irinna reluwe
1: okay
0: je lo se ka ti irinna reluwe reluwe na
1: o
0: ri pe mo mu le ka je ka tori pe tori akoko ka tun le bo si abalabo mi lo se ti nbo ni o eh enikan ri e ta le gbagbe re yen Valeria Abaskowski ni je Valeria Abaskowski mo wi yi abi ni 1895 mo ni
1: okay
0: o ti sawari awa jade irinna reluwe ka tun pe ni Arowagon Arowagon ti mo wi yi o je eleyi to je pe o se to je pe in ma nsare tete ni o ma nsa high speed gidi ni yen Rika Rika ni o ti e pe ngba na pe opa yokele ti to je ti irinna reluwe o ma nsare lele ni o ni gbo hun tori pe aircraft engine yen engine oko balu na lo fi se kini o ni gba na o pelu propeller traction
1: yes I lo to
0: se kini o ni gba na
1: yes I lo to
0: ero re ni pe o fe ku awon osise awon ikan ni ati Soviet awon to je official lati Soviet ngba na o fe ku won rinrin ajo lojo 24 osu keje odun 1921 odun to wa yi ojo 24 osu keje odun 1921 ta wi yi nipasẹ awon iko kan awon official ta wi yi eni to lede group ohun ngba na ni won pe ni Yodon Sengeyev Yodon Sengeyev ngba na o won wa gbe oko Arowagon yi won gbe soju popo lati Moscow lo si Tula Cornelis nigba ti won fe lo ri gbose re wo ni o sori Abaskov ti mo wu yi iyen Valeria Abaskowski yi ti mo la bi ni 1895 ni ojo ti mo wu yi ojo 24 osu keje odun 1921 o na wa lara awon ti won wonu oko ngba na lati lo ri gbose re wo Olorun si ba won se won ti irin ajo won rin layo de Tula ti won de Tula won rin ajo won wa successful ninu rin ajo won gba na o aba ngba ti won dari bọ ni kan yi wọdọ bi o nigba ti won dari bọ kini ohun yen lati Moscow Arowagon won pelu ere buruku buruku o kan ya ko lori ona to ye ko ma to ma pa ko ju rin olona ta won ma ngba o kan ya ko lori rin to pe ere n ti
1: po ju
0: o se pa gbogbo awon to wa ninu okan pata ni won pada
1: ni
0: to fi mo Abaskowski ngba na igbo won si wa leni odun me 25 years ni ngba na o
2: Odoni,

0: you don't know ti e mo ni sara
1: you know ti e da la
0: gbe ni bi gbe ga ki pe lo
1: wala be yo le pa ni lo mi
0: ade ade lori eto na la wa
1: ibe ni o
0: baba bule bi e wa ile ri ni
1: wa dada
0: e baje o
1: o baje ti
0: o pa nu wa adinka le wa di o ma de nu
1: o be ni
0: ibo ko ni baje o
1: baje ti
0: o lori eto ta pe ni arande ekun
1: ibe na le tin gbo wa
0: ni diamond jake jado agbaye
1: be ni
0: na le tin gbo wa o o da an so bo lato se to koja
1: ni
0: pa won to je pe won si awari awajade nkan
1: be ni
0: but won sawari awajade na lu gbemi lorun
1: lu gbemi lorun
0: wa wa lori oro ti oko reluwe
1: eh be ni
0: lu gbega o da je lo sodo eleyi o
1: o da ba
0: ni kan be eh opiki lo ko re ni
1: oruko re ti nje
0: Jackson Church Ward CBE ni nje Jackson Church Ward CBE
1: eh
0: ta wu yi o abi ni 1857 ni
1: 1857
0: on gas ni eni ti won pe ni oga agba yen former chief mechanical engineer former chief mechanical engineer
1: tele ni oni
0: o ga agba ni ninu awon onime ero tele ri
1: o ti yi wa
0: eh sugbe ni ta wu yi iyen ni Great Western Railways Great Western Railways iyen GWR nigba na o
1: sugba
0: se lo si be to jade to jalule o jalule lati nu oko railway na ni
1: nigba
0: o to si je pe o na lo gbe mi lorun re iye lati Paddington nigba na lohun
1: se ngbo ba
0: oko railway to wa te nigba na oni number 4085 number 4085 Bankley Castle nigbo hun oko irin railway lati ko ta wuyi
1: to
0: wa GWR Castle class ta wuyi nigba na won se agbekale bi kini yi o se ri latowo Charles Collentan Collent Charles Collent nigba na lo sugbon
1: ta
0: poroko re ni eni ta poroko ni George Jackson Churchward yi o lo se awe jade oko yi nigba na
1: ko
0: to ri pe oko na lo gbe mi lorun re
1: lo para gbe mi lorun re
0: so ni se ko pa wa
1: mi
0: amun 1933 lo gbe mi lorun re o
1: se ngbo ba
0: 1933
1: awa eyan
0: ta gbe lowo ko ni gbe mi lorun
1: re ami
0: ami
1: elomi o ni sa fun moto awon to se moto gangan ta se aeroplane ta se gbugbe yi o para gbe mi lorun won
0: aranda o

0: bi tan babo
1: nani
0: o kani kani
1: oga
0: mo dodo ti na ni abe
1: won mo yin
0: frabale ko tun le mo daada o
1: frabale
0: o da oro rocket leleyi rocketry a e ya abe na mo lo bayi
1: ni
0: e ka abe ni mo wa o rocketry ile ta wo yi
1: eni
0: kan be ta le gbagbe pa to na o ti je pe to se na lo se pupa to gbe mi lorun re o mass failure ni je mass failure ti mo wo yi lodun 1995 na ni won bi o nigba na lohun o se sawari awajade liquid fuel rocket engine ye engine oko rocket le to je pe a ma lo epo nigba na lohun liquid fuel rocket engine nigba won o sawari awajade toru pe o wa ninu egbe ti won pe ni German Rocketry Society German Rocketry Society o wa ninu egbe yi okan lara awon egbe ni won ni lodun 1920 nigba na o o to ri pe o sa n tes waju rin ajo re nigba na lohun
1: ye
0: ni verin vo Ranzinvat nigba na nigba to di ojo keta de ni ogun ninu osun karun odun 1930 ni sele sele o odun la ojo ma le gbagbe ojo keta de logo osun karun odun 1930 je si arakunrin ta wo yi o nigba na lohun to ri pe o wa engine to se yi o ro n ta le pe ni bi ogogoro iyen akọ all fuel engine in le to lo ngba na to pe won tra ogogoro si ninu o le fi sise ti mo fi rin kini yo ka gba na je ni o wa exploded ni o nigba na lohun yẹni pe engine yi se lo gba na je to si tu ka o do gba mu
1: o se
2: re gbona nu
0: o mo re gbona o mo buru si man da po lo iyan ru
1: ni amọ mo
0: akọ all fuel engine o explode ngba na o kini o bu gba mu nigba to n gbo se kini I to se yi wo ni bale nigba na lohun to si je pe o se pupa on gangan ti ara re loju ese na lo padanu emi re o mass failure o lodo 1930 lo padanu emi re o e ti wa gbo kankan e tun body e se
1: o
0: re to la wa aranda.

0: Ah, kan na tori.
1: Ewo lo tun wa nbe.
0: Joseph Ignace ninje. Pa ma pe ni Joseph Ignace Gullotin.
1: Ape tan re nu.
0: Joseph Ignace Gullotin.
1: Eh
0: abi ni 1738 na ni. Nigba na Olorun to na sawari awa jade.
1: Eh
0: iyen ton pe ni Gullotin ngba na o. Oruko won na na fi kun ara oruko re
1: ni o daba.
0: Oruko re na ni won ton fi pe to se jade.
1: O daba.
0: O te je pe awon aye soro yin kokko gbele nigba na ko ti jade laye
1: nipa
0: se ma sene to se nigba won.
1: Eh
0: bo te je pe
1: bekino
0: nigba na awon kan so pe boya iku olorun lo pa
1: awon
0: ni machine na to se na lo
1: pe mi lo be ni awa winu
0: se ku atodo olorun le yi machine to se na lo gbe mi lo re
1: lo ni pa yan ko mo ko be ni
0: 14
1: o pe
0: o e ti gbon kankan
1: awa na mo be
0: Perilous of Athene, Zeka, 550 BCE, 550 BCE, Perilous of Athene, Nigba, na Gabi, Akoninia, Nigba, Mufuba, Coco, oh no, I'm going to do a not showing look at that in Bana, to Jebiona, two more fifi, I want to budget your Dana, Bitama, Dana, two more fifi, Melon, what a Jepe, oh no, what about our blue, only Lotoshi, no, you want to look for now, to be Melon.
1: Ko
0: so ilu yi ngba na lohun
1: fa
0: pe ni Brazil bowl o se kene yi fa won eyan to wa ni Falaris ngba na Falaris ngba o suba kene yi na
1: mo
0: fi gbe mi lorun na ni 550 BCE o Perilous of Athens o tin gbo na ni
1: mo ti ko le
0: Okay, James Acidin, ninja. James Acidin, ti mo wu yi. Lodo 1948 ni won bi o.
1: Nigba
0: na lohun.
1: O ti ye. Mo ye mi.
0: Ora ile ise kan to wa pe ni Segway Production Company. Segway Production Company. Ora ile ise on nigba na.
1: Ora.
0: To si je pe nigba to ra ile ise yi, o wa lo ri se oko to je pe single vehicle ni. Fura e na iyan kan so na ni o.
1: Ni oko yen le gba. Mo le iyan kan loko na le gba.
0: Lo le gun na o ni kan na lo se fura ra re.
1: O ti ye mi.
0: Is se ko je aladani kan si ko nigba na
1: ni
0: wa tare ni kan o
1: ngbo
0: hun o wa ni ijamba
1: eh
0: ijamba to ni na nigbo hun
1: sibe
0: o ma gbe mi lorun re
1: gbe mi lorun
0: fe ku segue accident o para gbe mi lorun re o nigba ta we ohun
1: se ngbo ba
0: o da na lodun 2010 ni
1: o
0: padanu emi re
1: se ngbo
0: 2010 na bi se be tu jade laye
1: o
0: na lo re ti mo yen
1: be ni ati kole

0: ekana tori
1: esa wo
0: o kani kani eni kan re wa u ninje wa u ta wu yi ni century kan di logo 16th century ni le China eka to lo ko daada gba ni se o onu agbiyanju lati fi ra re o fa se ifilole ara re fun ara re eh soju ofurufu ni lo ba o gbe si akan eh ngbo gbe si ohun eh pelu kini ohun gbe rocket meta dini a daughter 47 le lori lati gbera re lo si oju ofurufu ṣugbọn rocket awon rocket to koju aye 47 yi won ka explode ni
1: gbe
0: bu gba mu otuka nigba ti otuka atun ati sia o ti ri kankan manu won bo si pare soju
1: rocket na po
0: pare sibe o iso wa ko ni se papa wa o

0: epicenter a fe fe ora kin omo akin mu dagbe lori to wi pe amola to lu agbun mi ro kale yo gbudo tutu oluwagbe mi ga ile yanu era gute ba ri moto abokara tin sare bo leyin e mo ya fun won iku gbona ko ni pa emi ati logo tolo o dabo
1: o da eja mo lo fun tale tun ni baba labule akin yin ko ni baje pade baba labule logo olorun lo se tin bo eja mo fe yin se lo titi ose tin bo ta ma pade mi pe ko de ko lo ni yusupa bo supa ba ti dara mo ju ko ni yi kankan mo. That is to say, all that in Waju Ogoni Yopa Ibiti Le Menja Alaka Fahiri Ijalu Gwenta Nasana Presenter. Awa Lari Ti Fabolamo Konyanga Oku Papa Fafiri Enakana Kabare Lo Okana Kana Ti Tose Tuba Tama Pade 08062891134 08062891134

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe atego to fin so maraye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo nse wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nkan alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wu le soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo ntolorun da daada mo ni olorun da ewe ategbo fun ilera o ma araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe tiye lati fi se iwosan fun o ma araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara tiye mo wa so ireti nu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je tiye
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbe ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun o nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ya wa ba ni so wa yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re elelewu
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni ga kan bi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wa nla nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi fini fini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 0703650 8206 leko si 0703650 8206 ilera loogun oro Olorun ba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye wa ba ni so wa yi 0706 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiesi lati ara ijekuje imokumo lilu ara re nilokulo ati aise aiwa re lorekore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi didi akoko yi eya ara se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori dse re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gbogbo re ti alafia re si le di fiafia olohun de wi ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole tori isan ni oko mulewo toju san re ni le ise baba ganti awa ki se awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo ara wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye wa ba ni so wa yi
1: 0703650 8206 leko si 0703650 8206
3: ti ku de ba de ba isan re wahala nla ni yo de ba gbogbo re fun apere ese yo ku tai tai bi paja paja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabo lese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ike yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keka re yo ma we ati duwo bere mu kan ni le tabi kiun inira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi e ko le rin lai lo popa mo so are bi arugbo ojiji ti o ba ti se akiyesi kudie kudie lagba are kasi minister
2: kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 0706 66 79 97 93 0706 66 79 97 93 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile so daada
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye wa ba ni so wa yi
1: 0703650 8206 leko si 0703650 8206
3: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje kaakiri ara oniton yo ma se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe on gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isa re ti da se sile ti isa to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori si si sugba ko sise toju isa re koda ti isa to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: mi ko gbe so ye oba ni so yi
1: 070 36 50 82 06 lekosi 070 36 50 82 06
3: tori aisa ni pa mi mara ki n pe pariwo mi sita ki n tu e sile loruko ohun nile ise baba garanti a o si aye ofinfin ni pelu irinse igbalode lati mo koko nkan to n de laamu lagun ara iwo ti o ni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awo ka omole egun ma n da won laamu tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se ile ara toju san are ti san are ba wa ni alaafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
2: gakanbi ni ilu ilorin so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: e pe o banga ti so ye wo bani so yi 0706679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e